Rarsu ni wachano tafirakamna ya nimni tirapesana marasamia famti sabuti mlai be iti atonatfandana bruskoko si santo FM ma

Ay ni ati ni sati misi nyula mito na tena seka fitiava na tita no zanu tena bula tsmatch. Bula misi mtenu ya nauti na utrum bula sasa mitia. Bula tena fitiava na. Kwa misi ni fana dewe toi mbula tanura mbula tete no ipeta no chini ya. Fa matcha saa tia na tena fitiava na. Misi anku ni atun manuka na nifanya. Alifasi mfane wa kifta na wari tia larin musiki ya mlamdamu.

nasaraan la klase, nasaraan nila nila tani, nasaraan nila nila tuna. Sudyabo ko mong tweet ang funa. Yes, aya, ang ptiaba na fin. Wanaur si pagili, mena tati na luk na nawantir tiyan wani. Wanaur.